0: Getting Pa-pa-pa, by the Six Bomb Girls. And of course, joining with me is Madam Faye Hayward, and she will be reading the news coming up shortly, po, mga kaibigan. But before that, I have another song here. No, I don't want that one. I just want to choose one that is too small. But here, we have, I just want to say hello to Larry, Sir Larry Perez, Madame Corazon, Nico Perez, Isabelita Salazar, and Brother Mario Zayin is joining us. So I believe he's not driving at the moment. And yes, mga balita po ay magsimula mamaya. Let's see if I have the just. With me, here it is. Our time is, ano oras na po, Madam Faye?
1: Its time is 7:31.
0: And it's time for
1: The news.
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
1: Inutusang i-refund 2.64 billion sa mga customer. Inatasan ng Energy Regulatory Commission or ERC ang Manila Electric Company o Meralco na isauli sa mga customer nito ang kabuang 2.64 billion peso matapos matukoy na lumampas ang nakolekta nitong distribution charges para sa Enero hanggang Hunyo 2026. Ayon sa ERC, katumbas ito ng average refund na 0.1020 kada kilowatt hour na ipatutupad sa loob ng 6 na buwan. Mas maikli ito kaysa sa 12 buwang refund period na unang iminungkahi ng Meralco. Sinabi ng komisyon na matapos ang pagsusuri sa aktwal na kita at binta ng kuryente ng Meralco, lumabas na nakukulikta ito ng mas mataas kaysa sa aprobadong distribution rate. Matapos ang mga kinakailangang adjustment, umabot sa 2.64 bilyong peso ang dapat ibalik sa customers, sa consumers. Lalabas ang refund bilang hiwalay na item na sa buwanang bill na may label na AWAT, Refund Collect. Ayon kay ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan, layunin ng hakbang na mabigyan ng mas mabilis na ginhawa ang mga consumer sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng kuryente. Gayunman, nilinaw ng ERC na pansamantala pa ang refund amount at maari pang mabago depende sa resulta ng mga pagdinig at pinal na ebaluasyon ng komisyon. Patuloy rin itong imumonitor ang implementasyon ng refund hanggang sa maibalik ng buo ang halaga sa mga customer. Pangulong Marcos pinabubuhay Green Revolution versus Super El Nino. Hiniyakat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na magtanim ng sariling gulay upang makatulong sa pagharap sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa supply ng pagkain. Ayon sa Pangulo, nakahanda ang pamahalaan para tiyakin ang sapat na supply ng bigas, baboy, baka at manok. Ngunit inaasahang higit na maapektuhan ang produksyon ng gulay dahil sa kakapusan ng tubig. Dahil dito, nananawagan si Marcos na buhayin muli ang Green Revolution at hikayatin ang bawat pamilya na magtanim ng gulay sa kanilang mga bakuran. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang mapangalagaan ang supply ng tubig at mabawasan ang epekto ng matinding tagtuyot sa bansa. CA muling binasura hiling ni Alice Go na makalaya. Tinanggihan ng Court of Appeals or or CA ang motion for reconsideration ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go, kaugnay ng nauna ng pagbabasura sa kanyang petisyon para sa writ of habeas corpus. Sa desisyon noong October 5, giniit ng CA na hindi angkop na remedyo ang habeas corpus sa kaso ni Go dahil siya ay kasalukuyang nakaditine matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng isang pugo hub sa Bamban. Iginiit ni Go na illegal ang kanyang pag-aristo at nakabatay sa umano'y ang constitutional findings, ang deportation proceedings laban sa kanya. Gayunman, sinabi ng CA na ang writ of habeas corpus ay ginagamit upang palayain ang mga taong illegal na nakakulong. Binigyan diin din ng korte na wala itong nakitang paglabag sa constitutional rights ni Go tulad ng karapatan sa speedy trial at kalayaan na magbibigay katwiran sa pag-isyo ng writ. Sa kasalukuyan, nananatiling nakapiit si Go sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. NBI sinisilip money laundering versus Sera. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation or NBI ang posibleng money laundering at umano'y maling deklarasyon ng mga ari-ariang inuugnay kay Vice President Sera Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sinundan ng NBI ang daloy ng pera upang matukoy kung may mga transaksyong naiuwi sa pagbili ng mga lupa, resort at hotel bilang bahagi ng umano'y pagtatago ng tunay na pinagmulan o pagmamayari ng pundo. Sinusurian niya ng NBI ang ari-ariang nakadeklara bilang agricultural land, ngunit umano'y may mga nakatayong mansyon, swimming pool at maging helipad. Inaalam din ng ahensya kung saan ang galing ang perang pinambili ng mga naturang ari-arian at kung tama ang pagkakadeklara ng mga ito bilang assets. Nilinaw naman ni Matibag na magsasagawa pa lamang ng investigasyon ang NBI at Office of the Ombudsman ang magpapasya kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso. Ayon pa sa kanya, posibleng maipadala ngayong Linggo sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang paunang resulta ng kanilang investigasyon. Resort sa Davao na diskubre ng NBI. Sisiyasati ng House Prosecution Panel ang mga bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation or NBI tungkol sa mga ari-ariang inuugnay kay Vice President Sera Duterte kabilang ang isang umano'y resort-like property sa Davao na lumutang sa impeachment trial. Sa 38th araw ng paglilitis, ipinakita ni Senator Judge Erwin Tolfo ang video ng NBI na nagpapakita ng dalawang ari-arian na nakatala umanong agricultural land, ngunit may mga pasilidad na kahawig ng resort. Hiniling ni Tolfo sa prosecution na beripikahin kung ang mga naturang ari-arian ay naideklara sa sell-in ni Duterte at kung naisama sa pagsusuri kaugnay ng umano'y 810.87 milyong peso unexplained wealth. Nagbigay naman ng katiyakan si House Prosecutor Chel Jocno na susuruin nila ang naturang impormasyon. Ayon sa forensic accounting expert na si Alexander Cabrera, hindi pa niya matiyak kung kabilang sa kanyang ulat ang mga ari-ariang ipinakita ng NBI dahil kailangan pa niyang makita ang mga titulo, address at lawak ng mga ito. Napansin din ni Cabrera na tila mataas ang halaga ng isa sa mga ari-arian dahil umano sa mga swimming pool na naroon. Ngunit nilinaw niya ang kailangan pa rin ng masusing beripikasyon ng mga dokumento. Nauna nang iniulat ni Cabrera ang 817.87 milyong peso umano'y hindi maipaliwanag na yaman na inuugnay kina Duterte at Carpio mula 2022 hanggang 2025. Nakabatay ang kanyang pagsusuri sa mga available na records sa bangko, buwis, insurance, ari-arian at mga korporasyon. Sa ngayon, wala pang pinal na konklusyon kung naisama na ang mga ari-ariang natukoy ng NBI sa naunang kalkulasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman na inuugnay kina Duterte at asawa nitong si Attorney Manassis Manz Carpio. Ex-bodyguard Nico may video na malita ng cash na dinala kay Romualdez. Inihayag ng dating bodyguard ni dating Ako Bicol Rep. Sal Dico na si George Villalon Jr. na nakuna niya ng video ang mga malitang umano'y puno ng pera na dinala sa tahanan ni dating House Speaker at Lady Rep. Martin Romualdez. Sa unang araw ng pagdinig sa petisyon para sa piyansa ni Romualdez sa kasong plunder sa Sandigang Bayan, iprinisinta ng prosecution ang 13 segundong video na nagpapakita ng mga malita sa sala ng isang bahay na ayon kay Villalon ay tirahan ni Romualdez sa Forbes Park, Makati. Ayon kay Villalon, kuha ang video noong November 21, 2023 nang maghatid sila ng mahigit 20 malita mula sa kondominium umano ni Ko sa Taguig. Ipinadala rin niya sa kanyang asawa ang video kalakip ang mensaheng puro pila laman yan, puro pera laman yan, deliver kay Romualdez. Sinabi niyang alam niyang pera ang laman ng mga malita dahil nakita niya umanong inisinasa sa ayos ang mga ito habang punong-puno ng cash. Kinuwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang pagiging tunay ng mensahe at itinangging bahay ng dating speaker ang pinaghatera ng mga malita. Samantala, pinayagan ng Sandigang Bayan na tanggapin ang mga karagdagang ebidensya ng prosecution. Dumalo si Romualdez sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Mga granada na recover sa basurahan. Recover ng mga awtoridad ang iba't ibang materyales sa pampasabog sa isang basurahan sa Barangay West Crami, San Juan City kahapon ng umaga. Ayon kay San Juan City Police Chief, Private P. Colonel Anthony Gantang, kabilang sa mga na-recover ang mga training grenade, dummy rifle grenade at mga basyo ng bala. Nilinaw ni Gantang na wala ng pulbura ang mga ito kaya hindi nagdulot ng agarang banta sa kaligtasan. Nadiskubre ang mga pampasabog ng isang nangangalakal sa residential area at 300 hanggang 400 meter lamang ang layo mula sa Philippine National Police or PNP headquarters sa Camp Crami. Agad na inireport sa barangay at pulisya ang pagkakatuklas. Nasa kustudiya ng San Juan Explosive Ordnance Disposal or EOD unit ang mga pampasabog. Sinusulit ng mga awtoridad ang mga kuha ng CCTV upang matukoy kung sino ang nagtapo ng mga ito. Ayon kay Gantang, bagamat hindi mapanganib, maaari pa rin magdulot ng takot sa publiko ang ganitong insidente. Gumuhong riverbank sa Arayat, pinaimbestigahan ni Secretary Dizon. Pinaimbestigahan na ni Department of Public Works and Highways or DPWH, Secretary Vince Dizon, ang nagganap na pagguho ng isang riverbank Protection Structure sa Barangay San Mateo, Arayat, Pampanga. Nabatid na ang naturang istruktura ay bumigay may 2 taon pa lamang mula nang maitayo at maaring magdulot ng panganib sa mga kabahayan sa paligid ng Pampanga River. Nakatakda namang ipatawag ang kalihim ang mga kinatawan ng kontratista ng proyekto para sa joint investigation kasama ang provincial at local government ng Pampanga. Ang investigasyon ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang kontraktor kung mapapatunayang hindi nasunod ang sukat ng sheets file sa plano ng proyekto. Samantala, nabatid na target ng DPWH na buksan sa publiko bago matapos ang taon ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga na halos 9 taon nang nakatiwangwang. Mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: at magandang gabi naman muli. Welcome po tayo sa ating Boses ng Madla. Another edition for Filipino community for programa natin. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ng ating programa. Every Tuesday po yan from 7 to 10 p.m. And Boses ng Madla starts from 8 o'clock to 10 p.m. At narito na po mga kaibigan ng ating host this evening. Okay, welcome po, Madam Faye Hayward.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po tayo sa Boses ng Madla. At gusto ko lamang pong mag-hello sa ating mga tagapakinig dyan. Saan man po kayo naroon. At lalong-lalo na po sa ating mga live streamers. Ano, kanina, nakita ko na naman dyan si Mr. Frank Floro, nakinig siya yung unang-una. At saka si Angelita Makatumbas Garcia. Aywan ko kung sino itong EMZ Iza. Hello, madam. Sabi niyang ganun. Hindi ko alam kung ano yon, short of what. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito po. Marami tayong mga pag-uusapan na mga buhay-buhay at mga balita na nangyayari sa Pilipinas po. So, ngayong gabi, yes.
0: Maganda yung sinasabi ni President Marcos nung Green Revolution ba yun?
1: Yes. Kasi, maganda yun. Alam mo,
0: di ba yung Super Nino ay talagang
1: init. Sobrang init. At mamamatay lahat ng mga ano. Kaya, alam mo tayong mga Pilipino na punako, hindi tayo mahilig magtanim.
0: Kaya nga, kailangan na magtanim. Alam mo ba yung kaibigan natin sa Mindanao, si Dr. Sire? Tinuturuan yung mga Pilipino niya. Even if you don't have a piece of land, pwede nyo kayong
1: maglagay sa mga paso.
0: Sa mga paso.
1: Mga plastic na lalagay. Alam mo yung mga plastic na.
0: O kasi yung sako.
1: O yun.
0: Yung sako,
1: alam
0: diba?
1: Mo ba? Mas maganda nga magtanim, lagyan mo yung sako ng lupa. Dahil mas gusto ng plant. Na mag-i-spread sila doon sa ano ng sako. Do you know that? It's better than putting in the paso.
0: Yeah.
1: Alam mo, totoo yan.
0: Kasi
1: mas mabubuhay.
0: Mabubuhay sila.
1: Kaya tayong mga Pilipino, kung kayo nakikinig dyan po sa Pilipinas, alam mo, napunako din. Yung mga, lalong-lalo na sa probinsya, kahit ang daming, di ba nung umuwi tayo, ang daming bunga ng pumpkin sa likod na kalabasa, hindi sila mahilig magkakain. Sayang. Yung mga root crops na nandoon sa likod.
0: Kahit
1: na
0: nung lupa namin doon, diba? Sa ano, hindi na aruga. Aruga ba yun?
1: Yes, mag-aruga sila ng mga tanim. Kaya yun, mga kaibigan, kung kayo ay nandyan sa Pilipinas, kahit, alam mo, maging maano na kayo, maging masipag na kayo, mag-isip na kayo ngayon, kasi ngayon, ang hirap na ng buhay, kailangan talaga magtanim. Alam mo ba si yung umuupa sa likod, the one that's renting at the back of my house,
0: and he's planting Joseph, something.
1: Do you know he's got so much iba-ibang klase, may sili, nakita mo? Yes, ang dami. Kaya kung gusto nyo talagang makatipid, magtanim kayo, ako ang dami
0: kasi kong tanim. Kasi mahal ng gulay sa atin, di ba?
1: Yes, kasi maraming, mahal.
0: Wala na kasing nag-farm.
1: Kasi nga,
0: dahil po sa meron kasing natatanggap sila every month
1: yung tulong ng gobyerno.
0: Tulong ng gobyerno.
1: Pero kailangan pa rin nilang, alam mo, 'di ba sabi ko sa iyo, sa ibang part ng Pilipinas, alam mo ba, ang kinabubuhay ng mga tao, yung pagtatanim sa lupa at yun lahat ang kinakain. Kaya there's a place in Philippines called yung mga native na Pilipino? Ano ba yun? Ano ba yung organization na Pilipino na nandoon sila sa Tok-Tok, Binggit, mga tao na nandoon sa bundok?
0: Mga Eta?
1: Hindi naman sila mga mukhang Eta eh. Pero lahat ng pagkain nila galing doon, I think nasa Baguio yon, tapos nasa Tok-Tok sila ng mountains, at lahat ng pagkain nila nang galing sa lupa.
0: Yeah.
1: So, dapat gayahin nila yon dyan sa Pilipinas. I mean, kahit din dito sa Australia. Diba? Dapat magtanim tayo sa likod ng mga bahay ninyo. Magtanim kayo ng mga gulay. Dahil talagang mas masarap nga na yung talagang galing sa ano nyo, galing sa kamay nyo yung kinakain nyo na tinanim nyo. Tapos, alam mo ba, John, ang dami kong tanim sa likod ng bahay ko. May dalawa akong klaseng mangga. By December, yung mangga na yan,
0: meron kang gulay?
1: Yun lang, wala. Kasi kailangan sa gulay, kailangan mag-ano ka ba, maggawa ka ba ng parang, what you call this, nung nandoon pa sa bahay yung kasama ko, sabi ko, gawa na ko ng isang parang, yung kahoy, lablagyan ng mga lupa. Pero hindi nangyari yun. Magtanim ng ano, yung ate ko sa Amerika, magtanim ng mga pichay at saka mahilig ako sa, what you call this, yung gumagapang ano ba yun, yung beans, string beans ba yun? At saka yung ano, yung ampalaya. Madaling tumubo ang ampalaya.
0: Ang sarap yung ampalaya. Pero ang favorito ko yung ano, talong.
1: Talong? Ah, oh, okay. Well,
0: sarap yung talong.
1: Si yun nga, Joseph also plant in talong? in my behind the shop, yung house, alam ko nagtanim siya ng mga ganyang mga klaseng mga pagkain na galing talaga sa kamay niya. So may sabi ko nga mayroon siyang ano pa ba yung green, yung parang flat, yung ano ba yung tawag noon?
0: Masarap yun
1: ano bang tawag noon?
0: Masarap
1: parang
0: sa
1: beans na ano.
0: Masarap yung malapad
1: yun sa, malapad.
0: Oo.
1: Hindi ko alam
0: ko ano mahal pangalan.
1: Yun mahal yun
0: at masarap yun sa pansit.
1: Ayun, sa pansit at saka sa prawns, 'di ba? Sinigang na prawns, masarap 'yon.
0: Yeah. Pero yan. Paano nga ni ano, si Pangulong Ferdinand Marcos, hinikayat niya yung mga Pilipino na magtanim ng sariling gulay upang makatulong sa pagharap sa inaasahang epekto ng super El Nino sa supply ng pagkain. Paano niya gawin ito?
1: Siguro bigyan niya ng mga kasi, ano ba yung seeds yung mga tao. Mm-hmm. 'Di ba kagaya 'di ba yung mga local council dito binibigyan tayo ng mga plant. Siguro doon naman sa Pilipinas dapat mga buto.
0: Yung mga yung
1: buto ng iba-ibang klaseng.
0: The Visayan Association usually send
1: different types of seeds.
0: We send funds to Dr. Sayri.
1: Okay.
0: Para po bumili
1: kay
0: siya
1: Dr.
0: ng...
1: Dr. Sayri. Saan ba si Dr. Sayri na yan? Naririnig ko na yan.
0: He used to be staying in Alborelite before. When that was when Yolanda hits the Philippines.
1: Taga doon siya.
0: Hindi. He's in Mindanao. He's
1: from taga Mindanao.
0: Talaga. But he travels around where there is calamities nangyari. Kasi gusto niyang matulungan yung mga Pilipino na they can plant nga yung iba't ibang mga gulay using yung sacks nga at saka kung ano yung mga
1: hindi, mas yan. Maganda kung ako sa Subuk, wala naman tayo, mayroon ba tayong ganyan dito?
0: Ano?
1: Na yung, ano ba yun yung sinabi mo? Sa Tagalog, six. Ano ba yun? Yung sacks na yun, ano yun?
0: Meron ka naman lupa eh, so
1: sa bagay, lang,
0: meron
1: lupa.
0: Kang sa likod.
1: So, hindi, pero cute tingnan yun. Kasi alam mo, pag namatay, pwede mong taniman uli. Tapos ano, kasi ang ayaw ko lang pag nagtatanim ako ng mga ganyan, yung mga bulati pag nakita ko. Takot ako sa bulati. Sorry guys if you're eating, but yun lang, takot ako sa bulati. Nanginginig yung buong,
0: yung bulati. Pag
1: yung
0: makita
1: buong katawan
0: mo,
1: ko sa bulati.
0: Pero alam mo, magpasalamat ka sa mga bulati kasi that's an indication na fertile malusog yung soil mo.
1: Ay, naku.
0: Fertile yung ano, land. So, pwede kang magtanim ng...
1: Alam mo ba, doon sa likod ng bahay ko, aywan ko kung, di ba may tanim akong mangga at sa gilid. Alam mo yung
0: may bunga
1: space
0: na yung
1: na
0: mangga mo?
1: Well, ngayon, ang daming bulaklak dyan. Kaya nga dapat i-cover ko. Last year, I harvested siyam na
0: lang?
1: Piraso sa isang ano, kasi naglaglagan. Naglaglagan kasi
0: paano
1: mga
0: ba
1: ibon.
0: Para maano yun? Ano kaya ang technique to?
1: Hindi. Sapat kuveran ko na para yung mga ibon. Pag nag-umpisa ng mabuo yung mangga, kuveran na raw ng net.
0: Net,
1: yun.
0: Mayroong net na mabili mo sa ano?
1: Alam
0: banings.
1: Mo, pag nakita mo yung mangga ko sa likod yun, my God, sabi ko, pag namunga, Diyos ko,
0: matamis
1: alam
0: yun?
1: Mo, ay sobra. So, may dalawa akong klaseng mangga. Isa yung Indian mango, isa yung kalabaw. Kasi yung isa, nagbigay sa akin ng tatlong pirasong bunga. Okay? Mm-hmm. At matamis din ang pinakamaraming bunga yung Indian mango ko. Kaya yun ay binigay sa akin ng aking isang kaibigan, si Apolonia. Kaya kung nanonood siya, yun, thank you for giving it to me. At pag yun ay namunga, John, magsasawa kayo mamitas ng mangga. Meron kang mangga?
0: Meron akong maliit pa.
1: Ah, maliit pa.
0: Maliit pa siya.
1: Yung isa
0: inalagaan ko sana naman.
1: Tumataas na tapos pinutulang ko kasi sobrang tumataas. Mm.
0: Sobrang, tapos na gano'n siya, nag-branch siya.
1: Nag-branch, yes. Okay. Yes. Ang dami ngang bulaklak eh. Mm. Inanuhan ko nga ng ano kasi yung sa sobra ng dami, gumagano na yung yung trunk ba niya, yung arms niya siguro yun, gumagano na. Mm. Kaya inano ko ng
0: May bubuyog bang pumunta ron?
1: Meron, awa ng Diyos, may bubuyog.
0: That's good.
1: Yes, because I've heard that marami na raw na mga tanim na walang bubuyog na pumupunta. Mm. They were asking why. I think they said because yung climate change at saka daw yung ano ba? Something to do with yung mga ano siguro, ano bang tawag niyo, yung mga fertilizers. Parang siguro na ayaw ng mga bubuyog siguro yun. You know? Kaya hindi nagpo-pollinate yung mga tanim, di ba punta-punta kung saan-saan yan? Yung mga bubuyog na yan.
0: So, maano yan? Maging successful yung ano?
1: Yung bayabas ko.
0: Flowering.
1: Namunga na rin. I harvested two pieces but there's still bunga, green pa.
0: May bunga na?
1: May bunga na.
0: Yung sa akin may bunga noon pero parang nalaglag at ngayon nagbago siya ng ano.
1: Ang ginagawa mo ba? Do you trim them? Trimmed them.
0: You know what happened when I trimmed them?
1: Ano?
0: Ayaw na mamunga.
1: Ah, ganun ba?
0: Parang nagano siya eh.
1: Ah, nalungkot.
0: Nalungkot.
1: Okay.
0: Matagal siya nagbunga after a while na ano ko siya na trim. Pero I don't know what's the talaga reason behind it.
1: Baka, siguro, alam mo, minsan yung mga tanim natin,
0: pero kailangan ko lang i-trim
1: sila. Kailangan i-trim mo, lalo na yung avocado mo. Sobra ng taas.
0: Wala akong avocado.
1: Yung guaba nga pa lang. Mayroon akong avocado, pero hindi pa, maliit pa lang, nasa, ganyan pa lang kalaki.
0: Mayroon na avocado, pero hindi pa rin namunga.
1: Matagal ata mamunga ang avocado eh. Pero, I'm very happy with all my plants. Yung banana ko, yung saba ko, may tatlong prutas na lumabas sa ano.
0: Okay.
1: Sa puno. So
0: hopefully yung mangga mo will
1: hopefully my mango
0: will be in time for Christmas.
1: Yes.
0: Pwede na mag-harvest sa Christmas.
1: Ng Christmas. Kaya nga dapat pag nag-umpisa na ako, I'm so happy talaga yung bulaklak niya. Ang dami dyan. Parang lahat ng ano niya, ng trunk niya, puro may bulaklak.
0: Wow.
1: You know, so I'm so happy. Alam niyo po, ganito, kahit ganito yung mga kamay ko, mahaba yung kuko ko, yung magaling po akong magtanim ng mga fruit trees at saka mga halaman sa bahay ko. Kaya yung mga halaman ko sa bahay ko, puro siguro mga 50 piraso, mga green din po. Kaya kung kayo ay gusto nyong magtanim, subukan nyo yung mga kamay. I'm very good with plants. At saka mga anything to do with planting plants.
0: Okay.
1: Yes.
0: So sana po marami pang bulaklak yung ano mo.
1: Hindi, marami na.
0: Oh.
1: Yes.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Dulce Midley Oblawiswis Kawayan. And of course, kung ano pa man yung ibang mga kinanta niya dyan. So, sabi ko nga, gusto ko lang mag-hello sa kabatchmate ko kay Nora Choa. Si Nora is, I don't know kung siya ay nakatira pa sa Pilipinas or siya ay nakatira sa ibang bansa. But I know some of my classmates are in other parts of the world. Kaya sa aking mga taga-Tondo dyan, mga Tondo batchmate, good evening sa inyong lahat. Sana one day, kagaya ng ginawa natin many years ago, mag-get together ulit tayo para makita natin ang isa't isa. Life is too short, and of course, batch 78, hopefully one day, yeah, mag-get together ulit. Diba? Masarap mag-get together, Jun, diba? Yung pag-uuwi ka na, yung mga ka-eskwela mo, nakikita mo, and you know, you go back to your high school days, di ba? Usap-usapan kung anong mga pinagagawa nyo, yung mga happenings, mga, it's so nice, yung high school days natin, ang sarap lang ma-turn back the time. Pero hindi naman na pwede dahil alam mo na, hearing, and we're gonna mistake, okay. So, ayan, mga kaibigan, ang dami ring mga ano doon, mga ang ganda ng ano nila kasi they have this local paper, yung nag-a-advertise sila sa mga sa ano na Philippine Times, dapat yung mga abogado din na nandito i-advertise, mag-advertise din sila sa ano ni Evelyn Zaragoza. Napanood mo ba sino ba to, ano bang tawag nito? Si Martin Nevera, live in Australia. I know last week, I think, kasi nakausap ko si Doc Evelyn Ikaw, and they went to watch Martin Nevera, sabi nila. He was very good. Napanood mo ba yun? Saan nga ba yun? Dito sa Sydney, somewhere in, was in Chatswood? Nandun siya? Cowboy? Magkano sa cowboy?
1: The first one.
0: Yeah, the first one. Ah, okay. Hindi ko alam yun sa cowboy. Hindi ko alam kung yeah, if he was in cowboy, siguro mas mura-mura doon ang kasi dito. Here, it says VIP is $290 with photo opportunities. Platinum is $260 in gold is $200, bronze is $125. So, it was Melbourne. Ano ba ngayon? Ay, tapos na, 10th of October. Oh,
1: nanood
0: ngayon.
1: Na si Sheila doon.
0: Nagpunta siya sa Melbourne?
1: Kaya hindi siya nakasama sa atin. Hindi, dito sa Sydney.
0: Ah, sa Sydney. Ah, okay.
1: Kaya hindi siya nakasama sa ano natin,
2: doon sa clothesline.
0: Oh, I see. Ah, ng night na yun. Oh,
2: ng gabi na yun.
0: Sa Cowboy Grill.
2: Hindi.
0: Ah, saan? Yung pinuntahan siguro ni Doc Ikaw
2: sa city,
0: din.
2: Sa city,
0: yes. Oh. I think it was in Chatswood.
2: Yeah, I think so, yeah.
0: Somewhere in Chatswood. So, ayan. So, okay. Sa susunod pa lang, pwede natin tawagan itong mga ano, gusto nilang mag-advertise. Ang dami dito, oh. Alright. Here naman, si Andrew E. 24th of October. Dito din sa, I think this, kay Liz Honey. I meet Liz Honey in person. Here, when she came kay, ano, sino ba to? Si Piolo Pascual, she was here. Siguera shares journey through music. Siguera. From, ayun, ang daming pumupunta ngayon ng mga Filipino artists. Have you noticed that, June? Sunod-sunod. Sunod-sunod. And ito, 24th of October, si Andrew E. I think si dito sa Sydney, ang producer niyan is yung anak nung kaibigan ko, si Ruby. Si Ruby, she's the producer here in Sydney for that Andrew E. Because naglagay siya ng flyer sa opisina. Okay, so ang dami. Ito naman yung Bix Battalion brings laughter to Australia. Hindi ko na mga kilala. I don't know. Ang mga kilala ko lang yung mga lumang artista at mga lumang mga singers. So, itong mga iba, hindi ko nakilala. So, ayan, mga kaibigan, ang oras natin ay 8:43 na po. At yan ay...
2: Nandito si Andrew E.
0: Andrew E.
3: Wow.

0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Andrew E. Shoot, shoot. And Andrew is coming to Sydney. And sabi ko nga, November. So, kung wala pa kayo sigurong mga ticket, supportahan nyo yung ating mga Filipino producers dyan sa si Liz Honey sa Melbourne and of course dito naman po sa Sydney, si Ruby Batalionis, anak ng isa kong ring kaibigan dyan sa may Glendening, I think it is the area in here in Sydney. So, I'm very happy na itong classified ng newspaper na to, alam mo, ang daming mong matututunan ng mga Pilipino, iba-ibang klaseng, lahat ng halos nandito sa classified na to. Siguro maganda rin, Evelyn, na maglagay ka ng ganito. Lahat halos ng mga businesses nandito at mga government services, nandito ang address ng mga iba-ibang consulate dito sa buong Australia na kalagay din dito sa ano nila, sa magazines in different, sabi ko nga, different type, mga karpintero, maganda yun. Maglagay ng mga Filipino plumbers. So, I think, if you have one like that dito sa Sydney, I think ginawa na yun ni Benji Ubago, yung mga businesses sa isang pangalan ng iba't ibang klaseng businesses, maganda yun. Kasi kung may hinahanap, kalimbawa, may hinahanap kang electrician, kagaya kanina, yung pintuan ko, yung bahay ko, hindi ko mailak. Kailangan ko palitan yung barrel ng lock. So, nakabukas yung bahay, nakaon lang yung what do you call this? Nakaon yung alarm para kung may pumasok, buksan nila yung pintuan, may pumasok, magngangaw-ngaw yung alarm. So, kung mayroon tayong ganito na maliit, siguro maganda yan, Jun. Gawin mo yan. Yeah. Maliit na libro. Yung kahit magazine lang na maliit, yung maliit lang. Lahat ng mga Filipino carpintero, electrician, plumber, alimbawa, mga doctors, kung saan bang lugar sila. It's a very good community information na pwede nating ibenta sa mga Pilipino. Kasi, tingnan mo, isang tawag, kailangan ko ng mag-aayos ng aking yung handyman ba? See? Kung may Pilipino akong natawag, kung may ganyan, agad pwede kong natawagan, di ba? Kaya mamayang gabi, tulog yung, because we don't really lock the big, yung malaking pintuan. Lagi lang screen. So, magandang gayahin natin itong kanilang dito, classified mga kaibigan. Kalimbawa gusto kong kumuha ng mag-sponsor dito sa nandito. Tingnan mo, ang dami, my God, kaya pa lang. So, it's really good. Very good service for the community. Lahat ng mga abogado, mga mental health, psychologist, mayroon din sila. Ito ba si Kang Jean Machine? Nandito rin yung Kang Jean Machine, ah. See, pwede natin si, sino ba to? Pwede si Limikan ilagay dito, see? I like this magazine.
1: Okay, so... Yeah.
0: Paano? Magpapatugtog ko ulit?
2: Meron akong isang tula.
0: Okay, tula.
2: Isang tula from, I think this is coming from Ariane Van Clara, I think.
0: Mm-hmm.
2: Mm. So
0: what
2: this,
0: does it say?
2: Ang sabi dito, kahirapan sa Pilipinas.
0: Kahirapan, alright. Hindi lang sa...
2: Kahirapan sa Pilipinas. Pilipinas ay isang maganda at masayang bansa. Ngunit, kaakibat nito ang makukubling mga suliranin na kahit alam ng karamihan, pero how hindi natin batid ang kasagutan? Kahirapan ay isa lamang sa maraming suliranin na hinaharap ng Pilipinas. Isa itong soliranin na ilang dekada ng problema ng ating bansa. Maraming dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Isa ba dito ay ang mga korap na politiko ng ating bansa. Binasa walang bahala nila ang kahirapan ng mga taong kanilang nasasakupan imbis na tulungan nila ang mga ito dahil mas inuuna nila ang pagkurap sa pira ng bayan para sa ating bansa. Kulang ang trabaho na maaaring pasukan ng mga Pilipino dahilan nga kakulangan ng kakayahan na naayon sa trabaho na pwede nilang pasukan. Kahirapan ay isang soliranin na tayo rin namang Pilipino, tayong mga mamamayan ng ating bansa at lalong-lalo na yung mga politiko na nakaupo sa kani-kanilang mga posisyon na kinukurap ang pira ng bayan ang dahilan ng kahirapan. Yan po, kahirapan sa Pilipinas. Ito'y sulat kay Ariane Van Clara. Ariane Van Clara.
0: Anong pamamagat?
2: You're listening to Boses ng Madlaw with Madam Fihi Ward. Our time is 55 minutes past 8 o'clock and 5 minutes more to go. We'll have Madam Auring Portion. Please stay tuned. Raul Salazar, Iti Ili Titing Bragat Regola and salat natin mga kaibigan dyan. At si naantok na po si Madam Auring. Naantok na si Madam Auring. Ano pa kaya?
0: No, alam mo, I'll tell you something. Because last night, natulog ako alas 3 ng madaling
2: ay,
0: araw.
2: Nako.
0: Kaya ganito
2: yung... Ano mga oras kang gumising?
0: Gumising ako, alam mo, before 7 kasi may pumuntang mama dun sa bahay dahil naglinis ako sa gilid ng bahay ko. I wanna get rid of all the junks. Hindi naman sobrang marumi. You know, yung mga lumang washing machine, TV, I think dalawang TV sa garahe. So yung mama pumunta mga alas 8. So I have to get up early. Kaya yung alas 3 na tulog, ilang oras lang yung tulog ko talaga. Kaya pasensya na kung ganito yung mata ko para akong iiyak o luluha kasi talagang kulang ako sa tulog. Yun, totoo yan mga kaibigan. Hindi naman ako nakipagdaldalan sa telepono. Walang tumawag sa akin. Kaya yun. So mga kaibigan, yung tula kanina, kahirapan ng Pilipinas. Well, sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas, it's all over the world. Proud ako bilang isang Filipino. So, isa, Pinoy, ito ay isang tula. Bilang isang Asyano, ayan ba? Ipinagmamalaki kong taglay ko ang mga kaugaliang nagmumula sa ating mga ninuno. Sa bawat araw, nakikita ko ang kahalagahan ng respeto, kabutihan at malasakit sa iba. Ang pagiging Asyano ay hindi lang tungkol sa kulay ng balat o bansa, kundi sa puso at asal ng puno ng dangal.
2: Mr. Gao.
0: Pinahalagahan ko ang aking pamilya dahil dito ako natutong magmahal, umunawa at magpatawad. Sa bawat po at upo, sa bawat pagtulong sa magulang at sa pakikipagkapwa-tao, nararamdaman ko ang diwa ng pagiging Asyano. Pinagmamalaki kong ako ay Asyano, may kultura, puso at kaugaliang dapat ipagmalaki. Sa simpleng paraan, gusto kong ipakita na ang pagiging Asyano ay isang biyayang dapat ingatan at pahalagahan araw-araw. Siguro maganda, imbis na Asyano yung ginamit, maganda siguro, ako'y Pilipino. Diba? siguro gumawa tayo ng isang tula. Ako'y Pilipina.
2: Yan ba yung galing kay Yumi?
0: Yan kay Yumi. Si Yumi din ba ito? Mm. Sinong Yumi?
2: Yun ang pin name.
0: Is she from Sydney or in the Philippines?
2: I'm not sure.
0: Okay. Sa susunod, gagawa ako ng tula na Pinoy ako. Pilipino ako. Pilipina, Pinoy. Mas maganda siguro yung words na Asiano kasi marami naman ang Asiano. Iba-ibang part of Asian, pwedeng tawaging Asiano. Pero yung tula niya, it relates to the Filipino people. Kaya mas maganda siguro kung ginamit niya yung words na ako'y Pilipino. Mm-hmm. So, sa susunod, gawa nga tayo ng tula. Kung kayo ay marunong magtula dyan, do it, send it to me, and I will read it on your behalf. Yan. So, ang oras natin is exactly 1 minute to 9 o'clock. So, yan. Gusto ko lang mag-hello. Mag-hello sa Western Luzon Region 1, Dato Maharlikans. Sir Dato Maharlikans. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at lahat ng mga Maharlikans all over the Philippines. Magandang gabi po sa inyo. Wawarayin ko na sana kayo, but I realize that iba-ibang part ng Philippines, mga Ilocano, Tagalog, and of course, in Tacloban, there are also Eagles of Tacloban, Leyte. So, ayan, mga waray.
2: Oh, M. Sob is watching. Thank you, M. Sob. Yes. And now, goodness. Okay, this one is entitled Pangarap. At it's sinulat kay Mary.
0: Okay.
2: Mm. Pangarap. Kay dali nitong sabihin. Ngunit, kay hirap namang abutin. Tulad na mga bituin sa langit. Hindi madali ang daan, alam kong malayo pa ang lalakbayin. Ngunit sa bawat hakbang ko'y dala ang pag-asa, pag-asang kailanmay hindi ko binitawan. Sapagkat ang pangarap ay hindi lamang isang salita. Ito'y sumisimbolo ng pag-asang bumangon at muling sumulong. Mary.

0: Okay, you're listening to Boses ng Madla, 89.3 FM on the Dialabir Radio. Good to have Raul Salazar, Ellie Titing, Brad M. Sob is also watching. Thank you for following us on FB at sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Sana po masarap ang buhay ninyo at masarap ang kinakaya ninyo. Subalit kami po ay... hindi pa naman kumakain.
1: Hindi pa.
0: No.
1: Nagapunan ka na ba?
0: Hindi pa.
1: Oh, ako din. Pero I had a light lunch. Ano nga bang kinain ko kanina? Ayaw. Kanina, umuwi muna ako sandali.
0: Mm-hmm.
1: Kumain ako ng pinaksiw kong isda. Nagkamay ako. In luckily, may kanin na luto sa fridge. So, ininit ko, nagkamay ako. And I was gonna cook eggs, pero ang dami ko palang dyan ginawang adobong pusit.
0: Wow.
1: It was sarap so yan. Yummy. Yes, I know. Ang sarap at ang sarap din ang kain ko dahil, of course, when I eat at home, I use my hands and I just, that's it. Kaya, tama na yung... ano yon? It was lunch, brunch, in dinner. So, yun, maraming kanin.
0: So, hindi pa natutunaw?
1: Hindi pa natutunaw dahil marami yun eh.
0: Pagkatapos natutunaw na.
1: Pagkatapos natin. Yes.
0: Okay. So, oras natin, madam?
1: Ang oras natin is 9:03.
0: Ano oras na?
1: Nang?
0: Madam
1: Aurin. Yes. Sana

0: Okay, ito na po, mga kaibigan. Ang pamagat po dito, pinatawad, pero di nagbago. There, Madam Waring, Dr. Love. Nagkahiwalay kami ng siman kong mister ng 4 na taon. Pero kusa siyang bumalik para raw makasama muli kaming mag-ina niya. Pinatawad ko naman siya at muli kaming magkasama ngayon. Pero iwan ko ba, iba pa rin ang kutob ko sa ginagawa ng mister ko. Ngayon ay nagbabakasyon siya, pero tuwing may tatawag sa kanya, ay kailangan pa niyang lumabas sa bahay ng bahay o magkulong sa kwarto na katwiran niya ay kasamahan daw niya sa barko. Samantalang ako, pati password ng telepono at kahit hinihiram niya ang cellphone ko, ay wala siyang maisusumbat sa akin na may itinatago ko ako. Tuwing sasakay rin siya ng barko, ay mas malakas ang pagdududa ko na sila pa rin ng kababata niyang girlfriend. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nag-work out ang pagsasama nila pagkatapos nung iwan niya kami noon. Praning lang ba ako o may bahid ng katotohanan ang mga hinala ko sa mister ko? Napatawad ko naman siya pero parang hindi naman nagbago ang asawa ko. Ano ba ang aking gagawin, Madam Maureen? Rachel,
1: sabi nga nila, ang mga nagtatrabaho sa barko, every port, there's a...
0: Report.
1: Every port, port.
0: Oh, okay, every port is a woman. Okay,
1: yes,
0: ah.
1: Totoo yan.
0: Oh, yes, kailangan mag-report siya.
1: Nag-re-report. Bawat port may report siyang ginagawa.
0: Oh, pero yes. Every port is a woman.
1: Yeah, that's true.
0: Waiting so, for him.
1: Sa palagay ko, totoo ang hinala niya. Okay? Kasi once na nagtago ang isang tao sa telepono or, pupunta pa siya sa kwarto.
0: Oh, bakit no? Kung kasamahan na niya sa barko.
1: Kung kasamahan mo lang sa barko, you can talk freely. Kaya sa palagay ko, totoo yung hinala mo na sila pa rin ang kanyang kababatang girlfriend. So, it's up to you kung, siyempre, umuwi siya sa Pilipinas dahil nga may anak siya at ikaw pa rin ang tunay ng niyang asawa. Pero ang totoo niyan, meron pa rin silang dalawang relasyon na dalawa. Kaya nasa sayo yan kung ikaw ay magpapatuloy mo yung na magsama kayo or sabihan mo siya na sa palagay na yung hinala mo ay may katotohanan. And if you want to still continue the relationship, go for it. Pero kung talagang ikaw ay talagang masakit na sa loob mo na feel mo na siya ay meron pa, just move on, di ba?
0: Move on.
1: Yeah, move on. Kasi masakit sa puso niya, masakit sa kanya.
0: Kailangan siyang, di ba niya kailangan...
1: She needs to confront him.
0: Yeah.
1: Kasi sa bahay nila sa bahay nila. At hindi magtatago si mister sa kwarto, aalis pag may tumawag na, kung katrabaho lang niya. No.
0: Tarungin niya ko sa pangalan.
1: Ha?
0: Tanungin niya kung sino
1: ang pangalan.
0: At anong pangalan
1: niya? Kung talagang he is telling the truth, is my speakerphone naman, di ba?
0: Oh, pwede mag speakerphone.
1: Pwede mag speakerphone. But, of course, sabi mo nga, pumupunta siya sa kwarto, so yung hinala mo, it's still there. Di ba? Okay. Yes, totoo.
0: Okay. Ito naman kay Dr. Love. There is Jill. Hindi ka naman praning. Nasira ang tiwala mo nang iwan ka ng asawa mo noon, kaya normal lang na magduda ka kapag may mga kilos siyang kinahihinala.
1: Yes.
0: Pero tandaan mo, ang kutub ay hindi pa rin katibayan. Sa halip ng magkimkim ng hinala, kausapin mo siya ng mahinahon at sabihin ang tunay mong nararamdaman.
1: Yes, be honest.
0: Kung seryoso siyang buuin muli ang inyong pamilya, dapat handa rin siyang maging bukas at tapat sa iyo.
1: Yeah.
0: Ang payo ko, obserbahan mo ang kanyang mga ginagawa. Hindi lang ang kanyang mga sinasabi. Ang tiwala ay hindi na ibabalik sa pangako, kundi sa tuloy-tuloy na pagpakita ng katapatan.
1: Mm-hmm.
0: Totoo lang.
1: Tama. Tama.
0: Tama, no?
1: Yes. Mm.
0: So, yan po, Sir yan, Rachel. Kailangan talagang, mayroong kayong...
1: Open communication.
0: That's right.
1: Diba?
0: Open communication.
1: Huwag na kayong magtaguan. Lalo na, may anak kayo, diba? Pero kung sino man si lalaki ay talagang mayroon pa rin, well, I think si Rachel, it's up to her too. Diba? Yun. Yun lang ang ano ko.
0: Kasi okay.
1: Masakit yan. Masakit yan. Masakit sa babae.
0: Another, no, yeah. Naman.
1: Sige.

0: Okay, itong sulat galing po kay Bobby. Ang pamagat ng sulat niya, nawawalang singsing. Dear Madam Maureen, Dr. Love, tawagin na lamang ninyo akong si Bobby. Sumulat po ako dahil nabagabag ang aking kalooban nito nakaraang araw dahil nawala ang aking misis ng ang kanyang wedding ring. Sobrang lungkot at guilt na guilt po siya ngayon. Paulit-ulit siyang nagsusuri habang umiiyak. Naghihinayang din po ako dahil sa halaga at sentimental value nito. Pero mas masakit para sa akin na makitang sinisisi niya ang kanyang sarili. Gusto ko pong iparamdam sa kanya na mas mahalaga siya kaysa anumang material na bagay. Kaya lang ay hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaunting paghihinayang. Madam Maureen, Dr. Love, ano po ba ang magandang sabihin sa misis ko para mabawasan ang kanyang pag-aalala? Narapat po bang bumili agad kami ng kapalit o palipasin muna namin ang panahon? Bobby?
1: Okay, Bobby. I mean, alam kong ang singsing ay isang, ano ba yun sa Tagalog? It's a symbolizes a couples that they're together. Okay? Yung parang na kayo ay mag-asawa. Yes. Pero may mga lalaking hindi nagsusuot ng singsing, June. Do you know? Meron din. Suot mo ba yung singsing mo? Ewan ko. Meron din mga babae na ayaw magsuot ng singsing. So it's not, you know, I think sa Pilipinas, it's very much a tradition na talagang lagi kayong nakasuot ng singsing. But kung talagang nawala, na hindi naman sinasadya, I would say, kung talagang ano, bilhan na lang niya ng bagong singsing si Mrs. Kasi she's very upset that she's lost. Akala ko, yung tunay na winala. But it's not. Nawala lang. Siguro, alam mo ba, paglaba. Minsan paglaba, di ba? Siguro, sa kalalaban ng Mrs. Natanggal. Alam mo, minsan pag pumupunta, madali, pag naghugas ka ng kamay, alam mo ba, kung maluwang yung singsing, madaling mawala. Ako nga nawala ng singsing, kapartner nito nawala. So, it's possible na talagang ganun ang nangyari. Pero kung ako sa'yo, para hindi na siya ma-upset, bilhan mo na lang, magpagawa ka na lang ng similar na singsing, di ba? Yeah, ganun na lang. Wag kang maano. If you can afford it, buy another one for her, di ba?
2: Trying to reconnect.
1: Yes. Ako kanina pa.
2: So stay tuned lang po mga kaibigan. I'm trying to reconnect sa aking live streaming kasi po mahina.
0: Connection.
1: I've been the same. And ilang basis na it's the first time that siguro now and then laging na nawawala. Like it's, yes, but it's coming back.
0: Okay. Hold on lang po ha.
1: Yeah.
0: Bobby, natural lang ang manghinayang ka, pero hanga ako dahil mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal mo sa iyong misis.
1: Yeah, mahal pa rin niya si misis.
0: Ang payo ko, ipaalala mo sa iyong misis na mas mahalaga siya.
1: Of course.
0: Ang singsing ay simbolo lamang, pero ang misis mo ang mismong pag-ibig. Yakapin mo siya at sabihin, nawala man ang singsing, hindi kailanman mawawala ang pagmamahal ko sa iyo.
1: Napakaganda naman ang sinabi ni Dr.
0: Aksidente ang nangyari.
1: Yes.
0: Walang gustong mawalan ng mahalagang bagay. Unawain mong sapat na parusa sa kanya ang lungkot na naramdaman niya ngayon. Kaya huwag niyo itong pagmulan ng sumbatan. Sa pagbili ng kapalit, huwag mo nang magmadali habang sariwa pa ang pangyayari. Mas maganda kung pag-iipunan niyo ito at ibigay sa inyong darating na wedding anniversary bilang panibagong alaala. Gawin mong pagkakataon ito para maiparamdam sa kanya na mas matatag ang inyong pagsasama kaysa anumang material na bagay. Tandaan mo na mas makakapagbigay ng kapanatagan sa kanya na marinig mismo sa iyo ang siguridad na hindi mababago ng nawalang singsing ang pagsasama ninyo. Higit na mahalaga rin na maramdaman niya ang sinseridad ng iyong mga salita, kaya pinakaminam na samahan mo ito ng mahigpit na yakap.
1: Oh my God.
0: Kasama mo ako sa panalangin mata mo ng iyong misis ang kapanatagan sa kabila ng lahat. Walang imposible sa tamtaim na panalangin at may malakas na panalig sa Diyos.
1: Taimtim na panalangin
0: at may malakas na panalig sa Diyos na source ng tapat at tunay na pagmamahal. Naniwala akong malampasan niyo yan.
1: Tama. Yes, Bobby, wag kang mag-alit lang.
0: Listening to Boses na Madla with Madam Faye. Samuel, last naman, Noy Samuel, kumusta na kayo dyan sa Pilar Camotes, Cebu? Thank you for tuning in. Salamat po. Taga-salamat. Taga-salamat sa imo.
3: Mga taga-Leyte, mga taga-Samar.
0: Oo.
3: Kamusta kamudida?
1: Gabi, ha, iyong atanan. Mm. And of course, I would like to, si ano nga palang June, si Leia, namatay yung nanay niya last week.
0: Oh, condolence, so, Leia.
1: Condolence kay Leia, yes. Ay, yung libing nung 10. Kailan ba yung 10? Nung isang araw, yes. So, condolence. Namatay yung nanay
0: niya yun?
1: Yeah.
0: Condolence sa Madam Lee, Leia.
1: Tapos, sino ba yung isang pumunta na sa Agnaya? Si Julius wala na. Si Sir, ano, yung isa. Yung magaling sumayaw, sino ba yun? Yung isang teacher Amante? Sa Materinaw, si Amante. Siya na yung
0: principal
1: sa Agnaya. Nagpalit. Si Julius ayaw umalis doon. Gusto niya sa Agnaya.
0: Ah, really? Saan na siya ngayon?
1: Nandun siya sa town. Doon na siya sa Matarinaw.
0: Ah, Matarinaw. Malaki naman yung Matarinaw.
1: Mas malaki yung Matarinaw. Oh. Pero mas ano, ang hagna.
0: Oh, kasi lungsod yan eh. Talagang...
1: Yeah, yung Matarinaw mas malaki talaga.
0: Oh.
1: Yung baryo namin maliit lang. But
0: yung Hagnaya, because, baryo.
1: Yes, baryo lang yung sa aman. Mm. But because of what we did, lahat ng, you know... tulong na ginagawa ng mga taga ano doon na pupunta sa Agnaya. And remember, nag-mission tayo doon.
0: So ano ba malapit doon sa Agnaya? Yung city?
1: Yung Salcedo.
0: Salcedo nga.
1: At saka Giwan.
0: Yeah.
1: Giwan.
0: Malapit,
1: diba?
0: Sa Salcedo.
1: Yes, malapit ang Agnaya sa Salcedo. It's only half an hour walk. Yes.
0: Okay.
1: Kaya yan, mga kaibigan, ang oras natin is 9:20. So, magandang gabi, na wala na naman yung aking
0: sa akin
1: laging
0: din.
1: Lang basis. Oh. My God, so many times.
0: Oh.
1: It's just, you know, bakit ganun, ngayon lang nag-play up ng ganun ka, ano, ganun ka, kalagi, every few seconds nawawala.
0: Mm.
1: Bakit? Is that because of the,
0: we have to move somewhere, I think.
1: Is that because of the camera? Yung camera natin, apat.
0: Mm.
1: Is that why? Ano, kasi
0: okay.
1: Po, yung aming bagong studio, mayroon kaming apat na camera and we can go live online. So, ayun ko kung hindi pa kami live online sa ano namin. But
0: inayala namin yung makita yung mga mukha namin dyan.
1: Yes.
0: But And there's a button there. It says start recording.
1: Yes, kailangan pag-aralan muna natin kasi mamaya kung saan pa tayo
0: mapunta. I don't want to touch anything there.
1: My God. So, see, but Ian supposed to train us in, I think, one Saturday I have to come here.
0: You have to because I think there is a Facebook page.
1: Yes,
0: there,
1: nagkano na sila. Yes, there is. That's what it is for. Mm. It's for a face, if B.
0: Okay.
1: Maraming bless you.
0: Okay, so, meron pa isa, madam.
1: Pa isa, ba't hindi ka muna magpatugtog?
0: Magpatugtog muna tayo. Ano ba ang gusto mo?
1: Para naman, ano?
0: Ano ang gusto mo?
1: Pwede ba yung favorite ko naman dyan?
0: Hawak mo ang beat.
1: Hawak mo ang beat. Huwag mo naman... Gusto ko yung may pagka, ano, may pagka, ano? Si Imelda or si, sino ba to? Si Dulce. Para naman, yung may, alam mo na, yung, may
0: madam?
1: Paisa, ba't hindi ka muna magpatugtog?
0: Magpatugtog muna tayo. Ano ba ang gusto mo?
1: Para naman, ano,
0: ano ang gusto
1: pwede
0: mo?
1: Ba yung favorite ko naman dyan?
0: Hawak mo ang beat.
1: Hawak mo ang beat. Huwag mo naman... Gusto ko yung may pagka, ano, may pagka, ano? Si Imelda or si, sino ba to? Si,

0: April, Boy Regino, umiiyak ang puso ko. Yan. Aray. Ay, loko, may aray din tayong kanta.
1: Okay.
0: Ayan.
1: Alright, so, patuloy tayo. Mayroon pa isang sulat. This is coming from Michelle or Silly.
0: Michelle.
1: Or Silly, sabi niya.
0: Okay.
1: They're Madam Maring and Dr. Love. Hindi tumagana. Ako po si Silly or Michelle, 25 years old at may anak na 7 years old sa dati kong boyfriend.
0: Mm.
1: Apat na taon kaming nagsama pero naghiwalay kami dahil pinagpalit niya ako sa mas bata sa akin.
0: Wow!
1: Nagkita kami muli ng tatay ng anak ko last December. Nagsisisi raw siya dahil ang babaeng kinakasama niya ngayon ay lumabas din ang tunay na kulay na malayo raw sa maganda kong katangian.
0: Mm.
1: Mahal ko pa ang ex-girl boyfriend ko. Pero may isang taong anak. May isang taong anak na rin sila ng bago niyang kinakasama. Nawala ang galit ko sa kanya, pero natatakot na ako na baka magbago na naman siya at iwanan muli kaming ng anak ko. Maayos naman kami ng anak ko, basta huwag niyang pabayaan ang sustento sa anak namin.
0: Mm-hmm.
1: Tahimik na ang buhay naming mag-ina, pero nangungulit uli siya. Payuhanin niyo po ako, Madam Maring, Dr. Love. Ayaw ko nang magkamali muli. Michelle.
0: Mm-hmm. Okay, Michelle. So, 4 years kayong together.
1: Mm-hmm. Nagkaanak sila.
0: Pero bata pa rin siya, 25 years old. Hindi niya sinabi kung ilang taon naman yung babae na pinagpalit sa kanya.
1: Baka 18 years old.
0: Siguro nga, baka 18 years old.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, Michelle, I know, mahirap talagang magmahal sa isang tao.
1: Mm-hmm.
0: You know, tapos iiwanan ka. I know. Pero kung talagang mahal mo siya, kausapin mo siyang mabuti. Kung talagang, I mean, mahal ka din pa rin ba niya? Kasi kung sa pag-aano lang sa ugali na, babalik siya dahil nalaman niya na yung bagong niyang kinasama na bata is iba ang kaugalian kaysa sa'yo. So, pag tanungin mo siya kung talagang mahal ka din ba niya dahil baka later on iwanan ka na naman uli. Masakit na iwanan ng isang lalaki, lalong-lalo na pag sinabi sa'yo, okay, napapalitan ka ng mas bata sa'yo. But later on, totoo yan, June. Nagsisisi din yung taong umiwan sa'yo dahil nalaman niya
1: ang tunay na ugali.
0: But you know what? Mm-hmm. When it happens na ganun pa lang,
1: mm-hmm,
0: na nagiging malakas na rin yung loob mo, mm-hmm, na not to accept him back.
1: Mm-hmm.
0: Totoo. Oh. Akala mo na porque mahal na mahal mo siya, tatanggapin mo uli.
1: Mm-hmm.
0: But and then later on, na-realize mo, you know what? I think I'm silly or stupid if I take him back. Kasi yun nga, nalaman mo na talagang mahilig, you know, na iiwanan ka rin pa lang niya.
1: Mm.
0: So, it's up to you. But lakasan mo yung loob mo dahil masasaktan ka na naman uli kung magkakabalikan sa'yo. Lalo na't may anak din yung lalaki doon sa babae na 1 year old. My God. So, I think it's up to her kung talagang, masakit dahil mahal pa rin niya yung lalaki. But would she be content na lagi na lang niyang iisipin na, baka iwanan niya ako ulit.
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm.
0: So, it's up to you. Yes. Alam ko, masakit yan.
1: Okay, diba? Thank you, Madam Maureen. Ang sakit.
0: Masakit.
1: There, Michelle. Ano ba ito? Huwag ka agad mag-desisyon iha dahil marami kang dapat pag-aralan. Gaano ka sigurado na seryoso at sincero ang pakipagbalikan niya sa iyo?
0: Yes. Baka.
1: Paano na ang bagong anak ng ex-boyfriend mo? Matitiis mo rin bang mawalan din ng tatay na kakalakihan ng tulad ng anak mo?
0: Yeah.
1: Paano ang magiging sit-up ninyo at naanakan niyang babae? Kung tahimik na ang buhay ninyong mag-ina, bakit papayag kang magulo pa ito muli?
0: Tama.
1: Hindi ko sinasabing huwag mo siyang bigyan ng second chance.
0: Yes.
1: Pero, tiyakin mo ang kanyang motibo at hanggang kailan siya mananatili sa inyong mag-ina.
0: Mm-hmm.
1: Naway makapag-isip at mag-desisyon ka ng maayos para sa ikatatahimik ninyong mag-ina. Ito po ang...
0: Tama.
1: Ano? Ito po ang payo ni Dr.
0: Ni Dr. Love. Yes.
1: Sa ngayon naman po, ito si Basil Valdez. Ang inaamit niya,
0: ano?
1: Kung ako'y
0: Basil
1: Valdez. Iiwan mo.
0: Okay. Basil Valdez.

0: With this po mga kaibigan, kami po ay magpaalam na at magpasalamat sa inyo sa palagi ninyong pagtangkilik sa ating programa. Radyo Tamaraw at Boses ng Madla. Ito po ang iyong kaibigan sa Himpapawid, si Jun Salazar, ay magpapaalam na po ng magandang gabi at God bless po sa inyo lahat.
1: Okay, at ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Fel Acaba Hayward, nagpapaalam sa inyo at sana po makinig uli kayo next week dito sa amin sa 89.32 GLF. Love you and God bless. Yes.
0: Hope to have you again next week.